chakasi ene fri nyang kupon eja oba ni sunsun kunkro de ma ho nano pe na ho ti sey so ho ye pa ne dia me no kase ne first October sumia etosu du kamin no na ye dia fi no akwawi ti ya na so won se mo okin ataye obua mi kamin no kamin no kamin no kamin no ataye.

0: wɔsoro ɛsɛn no ayɛ fɛn sɛ syphilis
1: syphilis
0: yɛa na ɛyɛ wode poa ne saa no mu ne ma ndia deɛ nneɔma yɛgu so bɔɔ kɔkɔ no ahwɛ antutu ase a ɛtumi foro kodum pɛmpɛn so a meekɛ na syphilis no a yɛka ɛyareɛ bi a mede mfrɛ no kekaeɛ saa na kankasa mu yɛka no kekaeɛ yareɛ na ɛtumi ma wogyina faako duu baabi a obiaa ne sɛ ne ɛsie mu na ɛyareɛ bi a sɛbe nkurɔfoɔ mfa nyɛ adwuma na ɛfa nyɛ aso bɛt ɛwɔ sɛ onipa bia de yɛ asɛm obi ɔti mu sɛ ɔmɔ brabɔne biaa ɔnyɛ birbia nanso yɛ sɛ ɔwɔ HIV sɛ syphilis bɛtena wo so kyɛ a syphilis ɛbɛtena wo so kyɛ a wobɛtumi anya HIV wobɛtumi anya mo hs mmoa wa no ɛkyɛ wɔ so saa na wobɛtumi anya saa awa no bi ɛwɔ covid no tia ya enye ashe na adie ba kwa ya re so ma be
1: fa
0: mi aba kwa enye sinye ko ka se bi e se be mu se se be mu se se sa e bi beti mi aba
1: father homano hello father
0: yes papa
1: aha dane ho kitue bi mame asa homano aha
0: Ne ne partner ne partner Sansa ani eno ma bia no ho sa mrek bi efififi ne mema mu ade ade nanso ne yere hwenye no etimi sisa aha no na na di ni bi adwene ko se media mi yere di kwati ha ne pa na media enhame enye sada se dama bi wo no otie na wanhwe yi a wo na ofozo hu bibi a wo ho na na wo ba ko ne timi twa wo dama bi wo so sa etimi se enkwaboa na eboa ma wo kwana no etimi se no syphilis also one of the diseases and as a yabia ebetimi asi a wo ho kwan entem ese fibroid because the fibroid wo a enru pepe so bua wo se enru anta na asi a wo kwana syphilis de e wo so na wanye very careful and me kan ka betimi nya HIV betimi asi a wo ankasankasa ho kwan obua na ne kwalebrem na sa yabia na tisi ne so etisini so heavy pa but I saw near obo bon e brain for feel say eko aha ni hu no eno simplicity there e bi so ni say yabe bi agbo so no ni yare a one fed drunk na otimi ko one fed drunk na yare na otimi ni musu te say ni oni ni pedia mu bi but obo a not ni pedia ni ti na mi si pension sa yabe no e yare o beti ni ni pedia ma mu hu say ni o na so na go so o beti ni atena won che nfie nu nfie du no da wo hia bibi papa bi wo kwa do mi hia ba ni sorry yeso wan kwa gwa na ma nya dum wo be chi a ni na so na te te o chefu is meet me ai sa o ye deadly his a kasa in sen ko fo ntwo bi na ye nya sefre se kam ese ya bi bia mu chi ye ya bi ahodo e wo ho no ye nya sefre se se ya bi bia because e ye nam yare nemu omunso a omunya nemu yare no edo so se yade podu ka be ni padua hodo nna so enti e wo se nipa ensha ne so ne hu se se syphilis wo so a e wo se ye hwe hu yi na ye che ye hwe ne ye twase ne ye twase 82 3 min syphilis betimi 2 3 min syphilis wo so a betimi nya ani yare ana se betimi afre wani nkosua syphilis wo so a betimi ma o ma asem no de bi a honya mka insuo bi jinejina ho insuo bi a eje nka bi ebu atenka te se nkosue asai ana fisha asai o ta kene sa obu ofa na yi tsa katoa ani adiade obi an se ne ene mema bebre so ne mema mu fri tsa sa ni america te en sa ho sa wa na me ebu ho a ugu nya mika ni ni na ebetima ma so ate sifri so so betima mu afo wankasa na especially mema no bebre ho a wotimi mbo adwuma nkwa kye so fast na kan ho de syphilis timi koso sa a enna di e ma ohunu na so na fon ba ma syphilis betimi a fon ba ma wo wura kra be ho until your ban so are very careful e sai ni o man kasa e damage ni o ma bebre e wo system ni te syphilis wo so a onipa bia wo se